afri ne kromo. Ne basi o hieni nu suwi. Na bofo besu anu kwa Abraham kukum. O hieni nu wye no. Ye huni bebia se ye ne ye papa bia. Ebu si anfodi o hieni funu ye diye. Tanga si fo befa mufa nko tu bebi. O tina se wa mobra. Ne be boni huka ye deye. E ye kwa ya nsebi ye ma. Ne obi owu a ye mompa sa 1000 500 million 1 billion enu ne esini pa no ne ye ye den enko fine pa Lazarus wu ye ne ye enko fine but abofo ni free through before mo this year praise the lord why this year no ebinu mu di nipa titire wo wiase ade hye sem no mu die na me asuma si ne me asuma si bin training de kekaka Isu onimu Yesu on sakrai. En si se bie mana brabon su yese ni osi hua hua no hon. O son vo Paul se se me hua hua mi hon obibi mwa na mi hua hua mi hon se minimo irade praise the Lord. Me shi shi mi hon na mi shi shi mi hon se minimo Yesu praise the Lord. Unimu Yesu. Yesu nimo. Na osori ya ume ni pa hon tonu adishi se mne wudie. Adishi se mne kwane wudie. Person tia se ni se nyamia se mwaka ni pebiye ntu minye deyi infyomu. Ndi se ube tie na waya ube dia sa susu nipa. Na se wan pre na koso pre mwakuma wosu wa betira afna ene bedi unam. Nyamia mo afna ma upe yuwe nifye kavare na kanchire radi se radi humidi bonye ni mobo. Radi beje wai. Bebi ha ubi amie mo mpaye. Radi kron kron ishrawu. Wasemu wa wadi amaye. Yebo mpaye diye tifu nyina ashe wonsa. Yempaye nise ubetri wonsa na diya kan ubi biara. Sene beya ojie ayo frisru beye sankrofu nyina diya. Yankaye nye ngusunye mbiye ni jemi. Uyesu demoni yebo mpaye. Amen. Lijidi pasi nyanko pona na admusu eshre bibre wonsema utie. So wasimbisebi ya nabibie chri wajunia. Ubitu miafre wosamu ba nombe 0244 938 217 0244 938 217 Open so I bet me a deeper life. I sorry be a bell or so for honor him more. Bet me a boy, open so whom so I bet me a bat, Makati Hill, a one eye officer. Yamisha be brace, so I are so a man. I

e shirane mo. Ibi se ni monyam eni nyanko pon hon hon e wo mo so. Ha wo kasafa jidi fo hon. Se we si e jina se, bibi e boni bia one tunkwanta wapai. Bibi e bon sam se mu biara. Enya dia, udibe fore fore hon. Ibi se wo she waje mkwa Yesu Kristo kwain. Obefa hon te ufo na ako. Don peso bewa betu ne jine fie na okonto kwa. Na wo she wo yire. Na udidi umate mana kore di nini mami atem. Debi. Ushu hon yye pa. Ti wasi se base Yesu nti. Utu hon fri boni hua. Enfa hua mania ebetuo. E mani ha ukra. En wasi tufu se. Krofu omon sakra endi. Omu di boni ti se edwiane. Omu di sirati se nkunu me ni aje. Di boni ne ni aje. Na mo mama mo bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amane se o Kristo nia hallelujah omaneni enwu na mano nhye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no. So many GC impredicate. Yes, be a call foul be your answer, call your bonnet, you soon tea, and your kind pray. They felt proud to be identified with Christ. Oh, no, I didn't a chino, or by a bonnet back on crane in a home, so no money will be as a papa, papa, because he said in the same remove, so born remove him. And they say, yeah, you didn't a chino, say, you want money, a Bible say, money high. Trials come to believers and unbelievers alike. So here who roar a bap ne was sacra ni ne won sacra eso. Na se base it drew a mani hum resa ya na emu e din. E di a rehuo ni atetie ni o hauba. E to dempua a mani enu swa yeti se e siya fo opusu na asro chike se e de e bo. We won't see Yesu until ye yire mfa wana. We won't say, see me fi, we no mnu wan fi ya, enye papa. Unfa ubuo ema Yesu. Unfa ubuo ma nyankupo. Unfa ubuo ma sofo. Unfa ubuo ma unyan ma krisofo. Unpe wasem no mo bom pa ye maun. Ni nyina obon sam no techre. It is engineered by the devil. And afflicts believers and unbelievers. Ni buta ye bako pe. Ope so to Bible chene. Pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio pese wo bufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata a obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na o de atu munua no ma wo wi asisu se wonye dey ohunu mama monsa cry eno onfa ho kra ne se bana se wan hwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri ho atofom no atete asre ni abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo do do na nim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana san wai ensempi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job ai pese e ka ne ho asem se nia enso hwe huru to no na san ne mani nyina o gyna ye se bi be so te ade bi ase se e ba se wo fa amane huru mu a na onyame makwan masa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo memehye wujidie den omomo etu gold no mayeti asese unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efrimu etu ojidi ni nso se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no I was safe for Jim. I jano ni amani hurua eba oso. Yen ma omu kosukui. Senke, si chafo nye omu sohwe ake. Ke mhunye wa bieni ne wa bon.
ki hu ni e wa pass ni ni e wa feli san su su ni nyame ma kwan ma san ni e ma no ba ye nsu de se ni e be a ewie kire ni se wutumu gina te se jobua na wo gidi aye tinten den ti ni su nya dwembo ni bi atie nyankopon ni nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nye me nko ene e fa mane mo Abraham oye odifo pa nyankopon ni pa kese one ni yire sera omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na niba ebia ni omu na oyire na de mema no de bia de onka chese oba no kwa na mfumse onu free no mema ndi free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na usi ni so na o demono enye eni so yesa wo ye kristo ni ehuntume nyesa lord o shiri ni yire ewo Sodom enso antune bible antune okosua edi nyamiechi Joseph nso otono ema Midianfo na odinu kwa efiasi potifu efie uni mamania eto no edinu koto efiasi nini ya kikaka hunyina ni njine mono Joseph ujine pintin ema urade David nso so ohine so etu nenisi nso pamono wa kosi se oye sanko trop papa nu sane ho ewuja David David o se otini ni amane toson so radi yini free ni nyina mu te sa akunnifo a omo nyame mu nyina kasa kire ya ene mu mayi ntie de omo ka se ne be ya yensusu ye ntue agidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah ti mi basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina owa sem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no sinti mi basa susu me hu nipa binu te se Job me hu nipa binu te se Daniel me hu nipa binu te se Abraham me hu nipa binu te se Sarah na me hu nipa binu te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame susu yemfo ye ni hu no na wo watche nsu nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ituka se dada oka so obebe wo mai amaranfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onumpo ni mutabo no na ye de na oka se ne dada nyame so Yesu si obeba wo mai me pa cho menke kasa ansem ye hwe Job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wa dwene makoa Job nso ho na obie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se Job wo ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa wo se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsrofo wo wiase aye onyamsrofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kiro nipa wo musuro nyame nu sa obeye boni an wahweha no wahweha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai eni ho no di boni Job no ntisa osuro onyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wo adom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne biso so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro adu okronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina praise the lord ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho na oni Job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon edi Job twa bonsam poa.
ene nipa mye heno omu from huwe Christopher nyami beti midi ome chapu awo bonsa mwenim. Wasise nyanko pweni mo guyasi wo yasi apo nekan Romans chapter 2. Na ye ya ye freye huwe Christopher. Ye di yesu diya tuye nsua bonsa mwenyumani ye ye. Boni nkwane nipe die. Ti ama nyamini mo guyasi. Ubiye biye na nao se, hey, we na afro hu Kristo, ni mi krami ye cheo, mi bususum ni krami ye cheo, mi jamamofo krami ye cheo, mi kromfo krami ye cheo, am robber mi ye cheo. What a shame. Eni se basa, nyamia ye bibi we ye mu, mumie nane dina fufro hu nyamia hon fe, the beauty of holiness. Eni pepi wanjwe se, uye holy, aneche se, uye munyo munyo bi, na debi mikachro se, eni ye diyo hrisie papa papa. Prison po na oda Paul, na otu nyomu ne salas, mo otu nyomu yi nyamia ye, praise the Lord. Efiasi na oda ebu ye kumfadi, ebe chimia kukumpa, uye holy maya, uti mode ya nkromo, nkromo, na bonsam, efreza obofu ofrisruba nobe nyane was, wa mo umfimwe u nyane. The beauty of holiness. Uye Daniel ni adobe kwa kutu jetebu mumpa, umohu, uni jatetu muda madieche. Ni bonyefu ono baye no, otu onko siro oman kanfo, no munompe munyine bubu. Uye ni paketua. The beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person on bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, more sacred, you know. Naka cray when you know to pay or no sacred, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco cough will be doy. Na say time, bia a radise. O kwara na Jobu sro onyankopon. O kwara na Jobu ayi ni ho afri boni bia ho. O kwara na Jobu tne. Enye wo ena wa bo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. O kobosomfo ho akopa bambo. O ko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka webia she. Unim Kristo kura udine chino. Bun sampo ni muse. Utini wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwe nyame obo humbain. Bun samu mpo unim. E bayifoni e bay bun samu nyine nim. Wa ukra Bible de bia udie trenche wa sorry demu. Unimu wei. Ibi kakre bia. Na ukopa bambo wo baby. Na Satan buya eradise. Okwara na Jobu sro nyanko pono. Enye wu na wabo onuni nifie nini ya wawo nina humbayeshia. Nensanu e juma. We shiraso. Ko pensiona de piti piti eyi onye maso se ne be ya ebeto mami bine babe ho a counselor no ka che se wo ye Kristo ni wo di dwade ende ne ade na ti na sem na no se onye ma wa ya ya ye wa ko jisu ya piti su bibia enkokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa Yesu first wife. Na wudu huma Yesu wa, enie mana wako jia yedi piti piti so kawani sani ya mayinina, kukotu ni nina yugu. Iti utie ni amikaye, nukwe yu ni mnyoye. Usi, nyami na mitu yugu, usofu se. Usiro, stila ya lusiro. Usofu se. Iti mnenu bo mpaya okoye no. Oyeye, usi. Ubi oho, u dimrikaba. Na, hina ukwe ya yushwe wa yuhwe. Matiso uwa sadi yema we. Osi danwe ni pasi se ni nina yama niska. Besi sa ni manu nina yama nisika. Afroda wota ni siyo BMPT suo. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ube nye fi bebie nyamini kamwe ye abusimu ishira, ye akonfu ishira, ye seten ishira, okotizimu ishira no. Ijimne do ye dey, ekro. Ye ntesu nye mwanyesu. Na wudi nasen uwiase, na ube di de emretia, nwako de jima febo.

tika eka ho de nipeti ti nipetri pe no jobu ohwiri yempo nyame san de eden edema no fa kwampa so pesika wai sei hia okura na woni hweti sei Lazarus na wu a obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidi e nso so be hwiri nyame wo kan ani guso a obekọ bebi nyame nie samre na wo sika wo pe ya den odisisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro aya pain na wo sinse mu eti enedi nyankopon pe so okyere ne se emfa ho amane a wo fom mfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu o si na Awurade hyira job awie ye sen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ene emfunmu abere apem ne onya mabere mabaso ne emama abasa na oto obakuden jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de kere hapok na wonhunu ema wonhu ofe si jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja pade onuanom na ye kire ni jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na yobu wi obi ebe wu na wabo akra na wadi ena amen se jobu oyi achia wo heaven amane etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amane na wo fom ni nyina beka ha me ntu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kujemu ho ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pajuani hwe calvary ni emom pae ma nyame obetumi aboa wai pajuani hwe calvary na kase urade miyimani furu so meto me bible twene eso ene me sanko fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de job hye ni gidie mu den no agidifo a moje asori ko moje mpae bo moje bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sawechi na brawai nyame da suti akonwa no sinye bon sam praise the lord me bia obi a me mpae nyame a otumi ade nyina ye de atiefo nyina ye hye won sa obi biara oda mane mu ehihi ni seja enam senti ni gidia pawo mu no radie bom pae so betu sankrofo no nyina gidie mu wo yesu die mu boni biara om dia foforo wo ho ensem o makekan tia no nipa ne wa software radie fo ni nyina che wo mu ne hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere ese ne wo hie joba nan mu no radie hye wa nan mu se ne be ya on betumi agina kosi awie na se basɛ wo ba na se wo bobɔ wo madin a omususu ate wo mudin wo nwoma no mu bi urade edi ne de hye wo nsɛm woni mu nya mu na edi wo asɔre ne som horo nyina mu ni pɔ mu kɔ urade wo mte a mo mte ase ma sɔfo wo sra on betumi aka asɛm a betumi agye ne bɔnyefo nkwa na ma kyi sanfo asɔre agina wo nan so bio eda wase wo yesu di mu na ye bɔ mpa ye amen Misha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: no se na ebe obeye madom krofo mo kuni panye sika boni papo anye sika ne omuni ahoto onama debia ni yem de ni sheo ni yem de ni prab ohwe se de me ye ne e ba ba chimia na na ohwe yesu ohuni ni paban ne so krofo ko nunti ontumi if he said no ya kwetia e dom no doso se kiusu nsu ya kwetia tiso otwe ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hunu no to tumrika unse sika ni tumrika bia na oko haba ko yidi ne ma ne se oko hwe yesu pa de sika ni oko asiro dimrika wasi my late open them what o yina chiani sandasi otwe ase sa se de be ya sofu kra hu so aye late o bakeke kra ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection no mu be edu Zacchaeus to Mrika. Oh my God. And no kohwehwe Yesu. Na ohwe babia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Na osim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ya mehu Yesu. No tumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evi se eho na obefa. The Yesu drew honor on my knees soon, praise the Lord. Me mammy, me papa, me nuya wutie me, say a pa ne pa, say wakumum wukon do nyamia, nyamia hum, obed dani hoa diacho. Say a pa ne pa, say wu bumpa, say radi makwa, sorry a che, so me sa cry. Nya sofu ken, a sen pa no waka, no cray no waka, no cray a bakupe, me kwa son su me ye bonny, and a cray no cray me, me yiran sana meda, me di tro, me ye ne menfra, o ba o damin che kro, nya me yire, and prana me che, a radi humi mobo. Be see, who bomb pie say, Yammy bedan when the actual. The brana, yes, union ruhompo, no one who near Kosu was accused of Kumamo. The yes, you drew her pet, and no man in his no, and no catcher, and he says, Zacchaeus, in terms of a home brass and I make a honey chassis. Nipper people saw more call heaven, on pursue more free throw and a crow, there be who perform and San Wako. The way up is down. Konko to join him, ujina wenen him, no a country yan kupon se nyame min se min fra min fatakra se ufre mu bebio famiye wa pafo no mu bakon. Me to min pajamanim ponchel. E bre binumu tu on hono mi de me si mi tras na mika se radi humi di boye ni mobo. Aho brase no no. Se wa mre wu huan si sa pa so be nyan kwa pa de ene mi pacho enye no kreda. Yesu drew hono on men eni su no no. Ena okaichire ni se Zacchaeus ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. Wasiye ni wanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromano wakasa chire bisaro. Se mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe cheno. No wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no omo jealousy wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fia obakuro mu a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya trene fo nti no ye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni Chimu watu na Zacchaeus jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu say, hey, miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti, enobu yesa. Eti, mi reporto mehuwa mao Yesu. Sede beya umuja anubeye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mi jifye hiyan fonche masadi amao. Na se mi na mkuntu mposu maji obibri bia. Mi bohon pre na ituyaka. Na Yesu kachire ni se ene ene mkwajie aba ifye imu. Na se wunsuso uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre ho ase, won sakrai. It is amre ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no. Heavy kwen ye bia ma praise the Lord. Mami papa minu ya wutie mi da ben pa ena uji uboni no mfum suwa tumwa uyiwe ni free asopini ya uye kwe mistress ya uye kwe madama uye kwe secretary uye da ben uyiwe ni free sa dibia uonu nina usika ni udibia na unuma unimso na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibon yeni uye wajense udibia na betu miaka tabo nisu ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie ni we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boche ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ani ho bone nyina ehohoro. Se wa ma form na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bi bia wo ye na wa fan to ho no a mbenya mieni seni enya mihuwa ipacho dan kwa etumi nye wudia da na eternity no ube pie bebia wumpe ni momse ubre wuhwansiti seni ezakio su yeye na se wuka uboni chire nyankopwa Yesu bekashro se ene ene mkwajie aba efie yumu ukwa sori ache osu unya mkwa na mkwajie no de di meni pa wo uhunyine hunsampa bibie si wabrabom yohane esha siese okansempa na ninsempa kamu no foresifo ni etrofo na omu ni nyame ntemu wano a oma kikari omu ni msu omu sumu nyame no omu ba ni nchen omba ya no kache se mwedru ha osi omu foresifo no matio sempe timi ense che monson osi omu foresifo ni sadiki fo no mu bebrese oba Subono hono wasi wase ehurutia ma. Kase ehurutia. Enye izi. Wawoti ete bi wunyawa washishe grasi. Asi wunyawa wakao nesi wenru hospital temwa. Enwano no. Ube u. Ehurutia ma. Waino ochre mose. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu wasu nesi umwa. Ejem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mwese mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kru imo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chire mo se onyankopon betumi nyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shaase so adwen sakra aba. Wo so aba efata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Ubekwa asore ya fa asore ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie nyina ubekwa usu drufi ya nento kwa jinem. Boni nkwa. Dudwone yuwe ni efi boni hon eno omu ushe sika omu tia wa asore demo dia omu bo wa asore demu dia omu yena asore demu. Enye honsu ni nyamishe. Nyamishe she abrabo pa ene efri wunchei. Nempendudua bonsam tu umwebede na wotu miyabu abrabo pa mna yeye. Nempendudua boni uo umwebede na wotu miyasu abapa. Dua boni esu ababoni ne dua pansu su abapa. Se Yesu papano eba umwa ube su abapa. Sane Bible etreye ufe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi. Misi, munanti honhumu, na muni honama kono echi. na honam kodua kon edo tia honhom na honhom tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebo bosue obi a ohwe collection a woto onensu ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakraye no aba osuo ni obi o kwa sori no si mi ba ha che mba na still a won sakraye no aba osuo ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a dear febeyo tantante da obeka wani egusu ono. Osi na hunemu nyumano e dedi pefe. Eni e jamamo. Efi ahoshie. Abosonsom edutuo. Otay akayo. Ahoya ebufu apre apre e kunsu kunsu. Empapa mu. Ni tay ensabro. Agoboni ni dietitisa. Yenu muhuna me bomo koko se. Se diye me bomo koko kaneno. Se wan wo yesa no manu nyina a mo peso am kontra heavy afebo no emba muda omu nyanyankopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if he says say yesu am fani moja hohro ho no ante ho amfiri we ho akọ heavy en yedai enyeye nyame na me dishe o bible na eka wo se san krofom no ba kokreni ho benya heavy en yedai ako na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mu agai boni adom mehye o ma ewo boni mo adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye ne wotumi aye ti na no propeju ani hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mobo a se ne zakio su ye ye na me ka kire se adom beba o so enkwaje be ye wodia enkrofo mu kwa so mo sacrifice aba be na wo mo omo esu o masakra aba be na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho o simrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenue mu na siete ase honhom mu a mumaye nante honhom mu nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukɔ asɔre wɔtan hye wakoma mu ohwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wɔtan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye papa baako nso Luke nsɛmpati dun wɔtwenkyemu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mo nye nige eto ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo Empire you good. And you mammy can you know? Name on my dress a cram ransa. So won't sacra bompire sing a mean whom or bonon far bonin chill. And son what bompire the tongue so near dear and in your mea won't fit here saying your mea or bubua dining the kika on you. Sadia manina, utumi from bring your mea so. Bonnie or what? This is called a spade a spade. Obu binma wadi wanhu tu wanhu siwa se. Watina omu wan akano beyi se. Enipa benu kwa sorry fie mpaibo. Obakunye farasi ni ina obakunye tujini. Farasi fonu wadini omu wadibia, omu wotumi, omu muo bia, omu bunipaka, omu nye farasi fonu yinase, omu yenkrama ni empreko eni awo. Omu muo bia. We say, omu shentadia kesie, omu ne nimu nyame, osu omu nimu nyame morire. Na oba kun yo tu jini, farasi ni inu jinae. Ena obompaye ni trimu se, onyankupon, obompaye ni trimpo nyame huni. oka luka kuma honhom mane twro to homa minu mienu enye nia wo kan wo anu ne nyaminim enye nia wo hye dem kan ne nyaminim ne wo na kuma mo won kan empo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire wo no wose for receive ninu jina no bompa ni trimu se onyankopon mi dawase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zacchaeus dembra ti wono ni soro a wo tie ne binu no ne mpaa a obo ne se won ti se de nipa oma kano omo tie no omo ye eminfo eye no kre omo ye nkontompofo eye no kre omo ye ayrefafo ana watrene sa hwe no tojini impo afi o chrene credentials midi muadada pen emu empre no na otwe bia me chine kom empre no midi die minye nyina so ntutuso dudu mema ibinu sori o muntu ya tight mimi die bibie beba means income bia mitu aso tight na otujini no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah papa ya born empire wo jina soro yesu bechre ye nia odi bem nia empire ebetumede na ko heaven otujini no jina echirichirichiri wan pese o manani so chiresrumpo because when him say why ye bonnie tia was sro ni yanko asasi so na emum obono kuku e kan se wo nyanko pon humidi bon ye ni mobo. That's the humility we are talking about. Ahobrasia ye kan ho asem a ebetumi aboa mo akotena heavy afebo no eno no bisimo se uyi di bim esai ko ni fie mum esne oba ko no na obiara oma ne ho so no obe brɛ na se na de obrɛ ne ho ase na obe ma no so ene nipa duduo na re omo kwa aso omo de omo ho ato omo mpae a omo boso mpae a ye boni boni mo mpae ye papa mpae a ye boni dwama mo mpae a ye boni bufu ni ntokwako mo mpae a ye boni trodie mo mpae a ye boni poni nkontompo ni asisie mo na awoso ohwe boni no sakra no twe ne ho firi ho no ani die emba mukura empire no no onimo bo onimo tonso ka ofi ne mprechia no ka tongs ani ne keka ka ho na upese o de tongs no brinya mie ni so hana anya ho kronkron no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi brinya mie ni so hana ubetumi akase nyame hunu na iti babu mayeti ase se papa no obo mpa yi hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wo chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa wo taita wo tua ni nyina ye wo ntua taita so re adwuma tumi nkoso ni momenfa wo yure nkoshe wo taita mu se enu na edo be ko heaven taita mfa wo bi enko heaven e yesu moja ene di ni pa ko heaven e adwen sakra ene di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon no do obone a chio na wo hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam wo fiefo hunu wo kunu ho ale wo kunu no ti wa wani nso no no onima na wo ti makuo mu na wo him si we tri duku fufu obo ho se na ne bushi shino o se ah mami pa o dima tem se na akofo duku fufu abo se eh na bibia wo ye bia memo mu jina so dem button tom wo mo pra e be du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa o se yo ene boni bia wo timo sakra wai e ba be bom pa free through mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Ahobra se do be ko heavy. You born in on from so tomb. Men tre me a fear to do a dinner. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I dumb. I don't be bow and we jive bonny ye. I don't want share with ma, a wo bonny mo. O can Roman fogman with tinsy and chimo bakuan was mavo Paul. O si NTFA ebe kan se ye ntina boni mu na adumu no no so ana wa masofu bi enya no wa modifo bi enya no wa mosmafo bi enya o si debida ye ye wu ama boni na ebe ye den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mududu a wo bo Yesu ko Kristo Yesu mo no obo Yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na kye kenkan Roman 14 sia han sem bebra akyere wanka be hu sampa yemfa bone ensom onyankopon ukanche mudumienu na wose enti ma boni eni mu nipe bia ebe wu no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo hona makwa ma boni se mu mu ya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wa wo firi awufuo mu etiasie na mu mfa mo hona akwa emu onyankopon se trene akode na boni eni mo so se Yesu ba boni ni uso bonsam ho dia boni ne bedu uso ne se Yesu treni ni no ba no de ni moja hohro ho ahobrase awunya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio if se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibia fa boni ho bia the Bible detests it, God detests it. On pesu o tita akra ade no kra if se nunti na Yesu Kristo be wi ase se o be fre ni pa fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akọ heaven it is a wesi heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese onyame no adu me wu anyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko owu mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se moye nkoa pen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate infie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mo abre mo aso ase aman kyerekyere a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa me kire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa man ade sum me fi ene mrato de de kenka ni galiti 418 sia nche mudun kro ho ko no wose ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah. There's a turning around. Monfa monhuna mo emma enfam something enko ahotiemo. Na bra muye boni enko ano. Na mo demo hotene ho. Na unimbi be a friend itene. Cause bonsama ko ano onu ye papa onu we di bonia heavy abono ano. Na uko ye papa na ko. Debida. Tu sore na kunto ko ano o peja ni sati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free eno ma efede. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem. Sa eno ma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni owo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pa ewai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na owo abrabo enka se etro kito abi ene disak as dania sene ne yire ko hell sika no omu di bi kwa ye nyina na omu efai ese omu ntumi enru heavy ti bom pa na ka boni bi ewo abrabo mkire nyakopon na ka che nso omu wadom tumi ni ahodia obetumi di anya adwensakra mpa bible mu adwensakra heavy adwensakra a di ni pa ko sra hima mu no bom pa ye nkupon adom ufri wa kuma mu na usakra nya me de boni no nyina be chew sisi enso fu pani ye program ke sie bi wo Abuja a e freno divine connection a wo hwe program na uti ha dance wo mu a me ka chiro so kon be do nya me praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho de a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na lo pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi pa life asore wo ebe boa wo ne de block papa tre ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wesipi no wesita se ye kan boni a you have victory over sin Satan and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a mere mom pie, na kawase mutri yan kupon. Radi tune for ye shall be brace, nem swami a tea, se, nipo muko heavy in yinay and crofwa, omo bro mwansi. Itina Yesu kan se, emre, se yuma befa panye tu krum, sinse, usikeni beko osra himaimu. Yuma utumu kuto, efa puno kiti kiti kiti, sikeni die ujina tin tin tin, misika mimi mumi mwasi. Akrofoni ntume nko, ne mi bompa yese die, wate ase mwinu wate ase. Na obre ni mwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini yina hon, adum tumini ya hon, die beni pe mwa. E bwanu mani jaa boni ya radi fama metiefu nina. E bompa ye se die boni dia bre metiefu biara se ya die eye kawu hiya. Kwa dana ni dabjini ajwe mboni ya bo untrim se uumpa ye radi mbishese sani manu nina mfi wa munko wa Yesu Kristo diemo. Tremonsa nefye unshire gu metiefu osu wa Yesu diemo ena ye bompa ya safononka. Amen. Inyanku pwa semna ba uncheno deeper life uhuhuhenya bronu bia utisu bia ubisa ebechiro mi number is 0244-938217 yami uishra upa
1: ubetumi afre papa ewo abeyi susahu meyiso wanudi obono okwa nigidigididi meboni bokwa ama unuwetumi achiro 0244-938217
0: ani e pe 5 minutes e radi mam 10 minutes na men kwasa sisu nko sakre bio enso eni ho me bompa ese nen semo a ebe wat ho de no tumi nyina beta echire ama ye huhum monte ase ani ese gina e betumi de apio sra himam o Yesu demo radi e dawas o Yesu demo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se e betumi awie dia e de bawie the miracle of the new birth sentre ne e do sun wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de boye ni be ba be ye otrin ni ni obi a na ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentre ne ye kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa e ye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba e ye pa ba sa ne manufu en we betum do akor sra himan mo jise ensenchrenia esi sadi boyeni ti se Saul no ababa ye Paul Zacchaeus poboni wose semina mun kontom posumi jo bibiri bia me bo hom pre nan edituaka oba Samaria ni a wotone homa Samaria fo tutu ni na osimumra mehwe beme bia weyi tutu si ho akono nyina firi memo na sem na meka enu ni ensenchrenia kese pa se unyenye bia me pa ocho e woso mu ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa ti edin kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na wotwe ba ko no ehu se indestructible no untume se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a ye dinya enkwagye ye wo jidie a ye dinya ensenchrenie ni anwoade ene ye wo jidie a ye dinya nkwagye e betum di akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth. Uji huwe chinyia enye ye. Sisi misha atadie. Nase usha atadie ayifi. Enka e bum. Nase usi saa atadie no na ufafufrosha. Unhunana. Inipe chua huwe shia e unhuse. Kanina asha atadi tuntum. Sisi wabeshe fufu. Ukutaka. Kana ye nchenchemba. Ebiya uji na kwa insu na webiye bonnet na uye huwe juma. Na ubiye huwe osu ubeji kabuno. E jise unya kabuno na odi dada nisiwa ye unana. E nipe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipe nwa mudie ompense sa. enu na Yesu ba ya oba be ye oba si se nipa enti se obi wo Kristo mu a na o ya body efofro nye madada tenie dada no nyina atwam ento kwakon no nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye fofro.

0: tidu baako njichemo edunu ngotria. Yerwadi Yesu Kristo eno oti nene eno ofre ni pe wo wia sinyina. Omomu kwa sore no omomu kwa sore. Mnina ye nyanko pwa bodi ye nyamine bo ni pe nyina. Omomu masakra no omomu sakra ye. Oti nene efre ni pe nyina se mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwaswa mwenisu we nyina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se mumra minchen. Mesye mu na mama mu ahumuji. Mumfa mukunu ya entu miso. Na munsia me ifise me jo na me brɛ me ho ase wɔ akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yɛmfa yade so amra na sɛ oyɛ ogidi ni a na sɛ Kristo efre ni pe nyina ade nti na wɔ sɛ ɔkɔsoso a wade so a ade so a yɛka egu ahoro bebree the burdens of our life family burdens secular job burdens Enima bebre ena eti ti nipa ebusia sem, aware sem, emba huwa sem, ojume mua sem, usuku huwa sem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti nini ya kantre ense, mufa muade suamra. Me erade, mesye mwona mama muahumuji. Eti se erade efreye, wasi ye sitie na yeye. Ushe titefona, seni ya mikaye no, edeye no omu yeye. Abraham eyo ojidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham teasi mo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wa sakro, un sakra yo. Amanie ebeba. Itinie ba ene se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo na omu kose kru na omu fane ho. Ema mawebiani di eji wan, eye wan ho. Ahuye kama kama kama. No unimo se abofo mpo no oye wan hoho. E, ni ba ni hosu neche se sura abofo enu wa mwadu ya niedie. Iti ni eba ye ni se omu ka omu tri mpo nina chre Abraham. Se nyamina asuma ye fi heavy. Osie mkoso domni Gomora. E ni eme koso ni nina anu nyamie hunu watini nina. Ememe fa mema, ema e fa ma. E ni ema basa basa basa na ekoso. Nyamisu chribone. Iti kwa na kose ukurono. Iti Abraham utie na ya adiswa kesie pa amano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yifi se oye ojidini. Ohon kwa insi obom pa ye chire nyankupon. Iti se uka Genesis iti du nkwa. Ifi nche medio numi ensa mreti bia yintu minke nkani ni nina. Nampese mika emuase mchirao. Abraham shasiye wane mpa ye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otine nini. Iti nyadia obese ni bonyefo ni atine nefu afra. No, dine ni keri se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene nefuwa dionum. Ni pebe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se nyami se base unye ni pe dionum okronuma. Ube se krona na, ni nyami se debi. Abraham Shah, dionum ne osro. En wote sube duyana enum. En wosi nyamine se ye nye duyonum niye ye duyana enum su ye nyami se enu susumi se ukronu. E duyana enum niti. Wise debi ya omu bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana yi. En wosi nyami si se mihwe duyana ya. Misi minye deyi omu niti min se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enre dua na na dua san so e o se sa mi hu dua san ho mu ya tren efo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba dio no bio se urade mi hu dua san e bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot power yo gidi ni e be si sa mre no o ye tren ni ne nyam se mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mijina na miyede mijina. Umma ne suna di no kotu e jem ne buka dineze e jem umposi de mijina na mijina. Udi no kotu jetebu yo mpa osi mejina menyame. Yese mewe menyame sise mewe ama bonene bonsam ni wiasi. Omaya yeti matrene ifo se ne. Ni yankase omo mkwa soro. Ni pa kwa sorry papa ba mehinde ya trenefo mehinde asakra mehinde chiri boni a omuti omu free boni ho edem sa odimani nti ewum se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no yensu de ne wose ye se ye agidi fo e wose ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America Kenya mise kuro na che ejide bia jidifo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo tiguram omo tumunya kokodro nso omo die wono na omo ye video e de to abontin se die ye ye nie nya kata kata ye nim na ogise okata wani mfiri nipa anim anyame wo hu no iti ya usi ajidi fuo yiri ya huni ya dima. Na usi ya ajidi ni uwa amania. Mema amania no mine u. Yon mkwano ajidi ni ya wenye amania. Ajidi fuo pie die ni mukai Abraham nom, Moses nom. Eni mkrofuwe kawo mwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amania. Nesu nyame kronwa inu yi amania influence. Mwafamo dajen eni mwohaw. And to me, so if you send me dream on a dena, Moses in so a year. Moses, oh, who say, Ushe, Moses, I oh, who say, Israel for no, oh, my bonnie, ten young coupon. A young coupon, I a night dream say, oh, babe, say, oh, mumunina, no, a bomb for fro every Moses. Say, a night GD phobia, say, yes, no, me can't muntie, no, yammy, come on, family of fro. Israel, a busier, kuona, a dahono, yammy, be ye no, any Moses, dear. Obey Israel, no, fro, no, the Moses, yaba. Yentie, dear Moses, a kai, a bra, o yankupon, per se, or say Israel for nina. Na, ordinary ye, o mindful fro, no. E dia na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu omen na hwe oyo oman wakon asne na efe mamekwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyamia sema oka kire Moses so obeye no no ina Mose pa Awurade ni Nyankopon echew odima mpaye intercessory prayer na Awurade adenti ina wobuhurutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misraim asase so bae no adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ina obeyi wo nkoe se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu shie no mo. Na ma bonia ubeye umaye no enye uya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udimano no. Ukutu nkoto jwe ni masa ujina wanai so. Ne uyini makumaku. Ne uyini makumaku. Uradife gana mai. Sese bebia ye proye. Kankain kwa. E nipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu nu omu kuyen. Uradi pajaweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje efe guyo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebribi. Otri nini. Ni mpaye babu maye tia sese e ya die bibri. E di se wuni namwa menye wajin se wuboni ya udiye nunyami hunu nti na wuni namho. E ye jidi fu di mpaye e kosu nti ena wuni namho. Nyami mpese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajin osura himana edai. Abay kronwa kesi eni niema basa basa e kosu wiasi nyina. Nyagana nku bebiya e oho. Nyanku pon e wife sa di jidi fuo beye o dimampa eti senye Moses ye ye no. No sina efe mami kwain. No si debi eradimen ye sa. E wise uye sa amaye cha wongwe shia no. Ombe kase uwa jimboni tina abefo nti kai Abraham. No yo trinini kai Isaac. oso wani kai Israel Jacob unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wonse ema wasifu ube mwa wasifu hado suse osru nsruma na sasia makan ehuwa semu yi nina medibema wasifu na wediso akusida tinche mudu na eno wasi ena bonye eradika se obeye ni maino eye ni ya odiman pa ye de de ba no se gana fo mfa ho be bi edru ni pe wo wiase nyina yiri e hune ye odiman pa ya enipa no ngu boni mo mde omo yo madwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye odiman pa ya yankopon be she ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS buku omo lanche. O se, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti wo ti ha, menye wajwe se jama unkwa na huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ene upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu uyas, nina ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, eni nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon, mumayen fani nina kwera de ni mwampai bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane o si miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukrana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakra no. If you say, oh, kunuko de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso ati nisi ugu kunu, nyame so, nyame beti ye ukunu. Bema unu wa sakra, wuhiri wa sakra, teku oti iti, me mompa yese, me radi kunu mame honto mi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wuhu, wuhiri ya di bonyeni, uhuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese, ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne ebom pa enyame be hye ne ho ani monyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye o papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye umai mo amamufo no ana no munima gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bompaye ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bompaye ma omo Sodom sese Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no. Nyankopon o chiri bone, o so ye kronkron se on fona ni nyeden enhwe bone. Ti se o wani ji bone hu na odi bone sresre a nyame o so chiri bone. Mmie mompaye ma ye man, mmie mompaye ma ye yire ni ye manom, mmie mompaye ma ye busuafo. Na nyame a otie Moses mpaye na obetie mpaye bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie agidifo mpaye omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso efri nyankopon cheye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye. E gidie kro no ne nyame dia maye. Etisie yiye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a. Se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire mepo. Ehin na memu afri beba. Memu afra safo Yehowa. osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mu owura mu ni fie nu nyina omon sakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e mani madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni adia onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o di bonye she na kuma hu dia she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trenefo ene bompae nyankopon ye de etie ne boye di mpae obebo ale se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimia mi ni boni no bio nyame je no a no sa ko di body no bi o di nyame aya no mana dia homa so ni na na di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompae o nyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uyene wa Bible mu, uyene Abraham mreso, uyene Moses mreso, uyene Peter anumu mreso, eradie Adrienso, yebi maye wa Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amaniye emine nipa ewo wiyase, empaye nise eradie kwewe wa maya wabo. Ni yiye mfrisa, amaniye nyine mu wa Yesu Kristo demo. Amaniye bia obi bia redemu saadoni mrei, anawajini wa uyo huwa akonfu sheni ni ya kikaka hon. Radimbi shese, sani emanu nyine mfi wakuma mu wa Yesu Kristo demo. Famujadishye no a epi wa kavare na radifate wa mkrofu wa hon. Ni yiye mfri amaniye nyine mu wa Yesu Kristo din kesi enomu na mebompa ya safununka. Amen.
1: Amen.
0: Yankupo ontu no buwa sinu ishra upa omuwa wa sema watie yeni yefuo menye utiefuo mkwa rifufuo mfanada uhon. Upese ufra eye 0244-938-217 0244-938-217.

senye heavier na ye hell ti bra woti ase na wo se wo siesie hu ba bi a wo pese wo kotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase bi se wo ye funum na boni kan ye it is a uji boni no funum so otum na ko cavalry na o kan kire onyankopo se urade hu me mo bo me ye di bonye ni babu maye ti ase so bi nya dom a che ni a na me kwa sorry ya bomo su ya she me dine mitua mituo na boni su she ho eno won ka ho we ni mom ni a wo no ye ni aye ye no intimi fa ye nko ni mom di onyankopon aye ni cavalry no ene di embe ko heaven eti aho brase ye hu hia pa nkrofo mpeso mo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nya twemfo pa ne boye fo mo tete a sorry demo na bible si se sofo hu anyame hu eti asutwe kese pa da ho a okotre mu eje mu ensio a wunye bida ti na ebra ye wie sa disua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omu weni daso omu ya ho tofo omu weni daso a omu siesie omu ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mu hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yenso yenti wiase enhu yen efise enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sese oyi ne ho adi a ebeye se ono efise ebehu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani dasoe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ni dasoe se ope heaven akọ no se ni pakro no eti ni hu firi boni ho oti ni hu fi bonsam ho oti ni hu fi wiase enkekaye ni boni huro nyina ho bi se wani da so se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven ye o maybe ni be bia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kaso jaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena wuwususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Who drew heaven one day? A mania wa fa mu mfie wa ha wa asase so no won kai ba ko kra. Eti eye ade ehu hia pa se odaseni bia wo asase so a dwen heaven ho. Ebi se nyame asem na aka utwe mutan a heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a obefa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo. Ebi se wasiesie bia na manipa se nka yemfiri sasase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na nka yemra heaven metna ho afebo. Se eba se wo hu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo kọ ho a en uduru ho anyese bia wo kwa kọ tena ho afepe da bi
ene nye mfia pimana pepepem eye afebo. Millions and trillions of years. Na uti hode bia ne weni aje. E ohoma nkrofua, oma sakra, oma jine. Ati ohun fi boni nyina ahon. Na omu di Kristo echi, e wyeo, anajo, emrepemo, emreboni mo. Omu di nechi, omu na omu pakotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa. Ene edunai. Okan efi nchemudu bakuna osi nyankupa duma. Wadi osi ni nyankupa duma. Ede enkwajie. Ebame ni penyi nano. Eyi nehon e yeni yen. Sa ya pa musubo. Eni wiasi ya konoa. Yemfa ajrimutie. Eni tine ni ino nyamsumpa. Eni tine wiasi imu. Eni chen o nyankupa onkesie. Eni ya jim kwa Kristo Yesu. Ahuto. Eni daso, eni neni monyam ahuye, ona na odi ne hon emai emai yen, nwa jie frimratu nyine mo, nwe jira o maybe hon aye onwa ni dia, o bo inyuma pa hon modine, praise the Lord. Iwi asiwe nyemre, so wo ujuma mo, nwe siye jina se, ube ya dia eso nyamieni. Se Kristo ni bie ni mse, onye ujuma ma banyo o yeme nyame. Dachi nyamie ni mu noko jina bu hon konta. Iti nya dia bonsam di she na jwim se wia wei se sa wei ni adia obeye da. If you say oh chen Yesu. Enu bi na na Daniel owo Dario sahima mua na wo ye no. Nyanku pon hon hon mu e wonu mu nkrofu na ne dia dance ye. Se hon hon bi wonu mu a esen sika. Iti nkrofu no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyanku pon akoa ompe bone. On pese obe wia bain sika, obe ye bibia emfre bia. Iti mkrofu omu ohonu nyina, onu na ohine nile esi wonsu. Na obia, waye head, na onu mpe boni, ube tuye sani waye boni amna yeye. Iti mkrofu omu tinasi jenyase akwa we mpe dudu wa wohei. Sikei, si ye nye bin wia. Iti kwa bia so osu ofri ya kwa mu. To almost shasie shwe ni nkrate mu ni sika semni bibia omo nyam fom so obie ntia Daniel if you said na ope heavy ako mamete emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven enti we nyam fom so obie amfa Daniel ho na omo si akwa we de na dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutai a ye nya mfom so obie mfiri ne ho ne mom ye ni nyame somo omye hwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free liwe na de open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti ho mo ye na om so okay se se ye pese ye hye wo hine ni monyam Obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi e na omu ko hene ko ka chense nana se pese e show ni monyam himfo no su de ho ya si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no msu midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel ene omu boni ho po boni ohine ehu su nyame huni praise the Lord Iti Daniel so e omse obu ohene ni denso amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord. Iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wire nhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wire nhye ne mo memfa wo wire enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wire hye onyankopon mu if say odo wire hye ni pom a da chi onsa besi fom dia be bua ka wo sin mo
nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti daniel odine wire e hye ni yankopon mo praise the lord nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti daniel odine wire e hye ni yankopon mo praise the lord etie omu wie bibia na omu kache se na akwa bi

Galatians 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno. Galatians chapter 1:6-10. Osmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no. Eye menwanwa. Se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho. Ah, enso enye asempa foforo biara. Nemo nipa bi wo ho a wo ha mo no pese osisa Kristo asempa no. Se Kristo aka se ebi wo ho a ye frɛ ne hell. Me ka kyerɛ wo se o ka hell ho asem kyen heaven. A obo nipa koko se ne beye nipa nko hell. Makenken piachiro, yebeko suwa kenken piachiro. No obie hurie jina, osu o uwe nasa, hee bie ni ho, nyamitrimu nyadino odilipa tuje. Na osumafu po se, enonia se mpafu frankro ufo kikano. Na se mimpo, osi se empo yen, ana obofu obi frisuro ba. Ebe kan se mpafu fro bi chremo ka de ye ka chremo no ho a onue ye mreso nkwa ne yesusu atre di fo so epegya omo kosro ho aho a omo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa wo se enu mi kese da ho ma san krofo no nyina so omo di bible beto nche no ma kan omo tirimu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no se nyame se osi sankrofo no nyina omu nwie hwe Jeremiah mre no onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israelfo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum pochre kese pa omu wom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28:1-17 mre tie ntumi kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre Obu buko ni anu aje Nebukadnezar Edi mwantumo no Mungi na mubenya fahudie Owe na Jeremiah si Praise the Lord Hallelujah Nyamima ni mreb No odini huagro Uvisa di okano nyanu kre Edi panusu buye triunko sa Udifu wakasa Iti akwana manansu ha Na kunu ya Eye duye kunu ya no Nwa kwa Jeffrey Jeremiah Nsem di odie demonstration Nwa bubum to bubu mu wieye no ena Jeremiah ka kire ni se dua konua na wa bubu mu nyame beye dadie pa konua de atomoko ntumi bubu oba oso still and it me agukodro boni bi omo a trading for omo wa kokodro boni bi a eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped me bubu babe Hine Nebukadnezar konwe mu. To di for Jeremiah kachiro di for hania se. Tie. E radin smaw. Ena wama omayi di wonhon atu atroso. E nun ti se radin siye ni. Fe. Mi tu e frasa siye ni. A fi. Ube u. E vi se wakan etuya tie etia e radin. Na odifo hanane wu afi nuemu bosumia etosu nsunu mu arehosa atredifo pi omu wu kojem omu si jenu ni ho oti ne ni ano dem ugise omu gidi paase ejebi wo ho a atredifo beko mu a ekombe ye niema omu ye no makekanse omu kekana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye no kre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear a mani hunu krum. Bonsem jim. Makum 54 times. A dionumu nine. And the war King James version no more. Se baso di boyeni kane ni gusu o wumwa. Ne kranu ko hell. Immediately. Na bebiya obe dronu suso. Oti yao pa. E jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. Didn't care can I say my child for Lazarus any sickening no ho. E ya dia e yesa na homa o de seni biara o wiase wo kwa sori o won kwa sori o. Wo ka wani gusu na se won sakra wadwen fi boni nyina ho. Me yankopon emfa o boni
chewa. Minua eho na weye de okro. Enana obi fre mi fikro biso Ashanti region. Minim no onusu nime. Oso da ho da osa oyare oyare a chese baby odrona e de pa ese wu anisa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso dinti eno amo aba ha wo aso dinti eno amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wa ba ha iti ebra oka sa kire no na oso ni sade no ko na sori a wo mi modrim amese ya sori bia ne mom se ohun se wuti atro nkire kire mu ni boni mu na o she nipa nu nkran se nyame no adum ye ko heavier tie na sesa ne kenyam se papa kire nipa no iti wo no ko ho no bie na ni mani hu asafu mu nu nyina boni horo a wo mutima o moye dey o moye o prayer group bi mu wa sori no mo ena obofo no sa ndo ko se prayer group no hwene ma o moye to o kan kire ni straight when your first time nya mita kan kire ni papi o si fi na kro me si ha bi o kodipa life me si me si ha bi o kodipa me oni me bofo no ni midin nya we nko nyankopon aboni midin a kire ni papi o si wo kwa fre sofu di odu no mo mpae ma o fre me na me no bo mpae wie ya o si me hu ni e ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ wa sha me bo se ne o kwa sori na me na she sofu no o ho nsa nyankopon nim kire kire ko su wa sori bie mu ni som bie mu de di ni pa be ko heaven ni de ni pa ko hell and na ma tron kire kire and sori ni sofu pi o mu di bible atun che no o mu nka no kran kire o ma safu ma asafu ma su de o mu pa no sofu preacher and tron one preacher on. You are pressing your pastor to hell. Yeah. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Ni kenche ma dionumi ensa ekosi e dionunzi. No tia muse ejabra humi mabwa. Asuma Lazaro nonfane insati anunko bon siyomo. Nonfame juju metekre maso. Nemi huwa mani oja frame imo. Na Abraham si oba kaise wuti asieno. Unya huto. Na Lazarus sudi uhu amane. Fei enanewire achichire. Na unso uhunu amane. Kofonyo majin se o masakra omo ko heavy. Na omo bo bra eni Bible unkrono. Eni GB omo it's going to be short lived. Etu ube cha. E di dane yenye di prekon. Enye nyamsema utime uhuri bomu na wawuni msoye di bonye ni won sakra na hua hua huse. Ukwa so yewe uyewe nuna chese duwe dru heaven. Tie papaya ye kinkane huwase mwini. Okaye abrabo basa anu otimo no. Abrabo jenje anu otimo. Uhuru brane ahuta abrabo debi oye party anu otimo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Debi ya nao ye party. We wajwe nse wenye ahuto. Ebra o wasa asisu ono. Okaye se uunuyanum imani membe numbi woho. So otu ujenu muna nuwashi se pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti si obie dada so ujai ubeto mse pepa annihilation. Ube shivje. Aso binchire chire no no. Omweni mse uka hona uti emia. Jwani na juu kre ankwa. Mentra homo biye nchompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dahe na nka udeja sinema mwa. Kwa nibe kom. One night ipe untu mi. Na uko mwenye billions and trillions of years. Eye forever and ever. Usori ya na udia gro. Semi kwa sonsu un sakrai. Nyambre na sakrai. Nwa nko jem. Nwa sakrai nyami. Ome sisa na sem. Yena osi ya sisa ni ya ni nyami ya semu ye pe. It is a danwa dear febe day beyot any chirio. David is a kana mon penne damino won't tem. U bo enia sunsran wo drumo. Unim da obe u. Unim da yesubeba. Na do a brabo e gratopre. Udu o kra e dia gro. Udi tu chacha. No kwa sorin in fipiti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa u chimpre. Ning in echi. Uko heavy. Ube dru amiare. Ube drew her palm yare, eya tronchre chre, eni Bible mo. Yesu kachre or banwa onu ne juman wa ye wiasi yina ne se asoda hunyina na emema fano. Anko mu sina bo yesu na jeno na dumini mobro no mo. No ka se di onye boni da on tu bo mama meno. O si di trasi trochro pajede nekro for yine jari.
obi mesie ochiro de akwajo mensa na no kwotwa obi bodie tu chio mene na hu se wo kro no no wo ha nwana ukọ kwasi poku da no ukonto kwa wa sori de uchio mene na hu a nwana ukọ ti yesu e do se krofo mutaus no wa hefa watu afọ no kuda no ukonto kwa wa sori de uchio mene na hu a nwana ukọ ti yesu e do se krofo mutaus no wa hefa watu afọ no we wo so omukọ so bi a mufa misu menye dai.

Omo monsa cry no. O mfa ho cry. Ne se bana se wan hwe yi a. Bonsam kro na odi amane abro no asan chiro DDT. Wa chiro nwa homa odi be she o mene no wu. Wa chiro abro santintini bia boku aku jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa. Timpedua na se no okra no obuma no odi okoto amane hunu kro. Nye se wo kwasan yo eya febo. Dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wa ensem pi o wi achi. Eti ene yintume enka saa nkrofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e ka ne ho asem senia ensohwe huru otu no na saa ne mani nyina o gina ye se bibese o ti ade bi ase se e ba se wo fa mane huru mu a na onyame ma kwan ma saa sohwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saa die no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne momeme she wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wodi fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma omu kosukui senke teacher for nye omo so hwa ke ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa faili san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutum gina te se Job a na wo gidi aye tenten den ti ni su nya dwem bo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nye me nko ene efa amane mu Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onkeje se oba no kwa na mfumso no free no mema de free omuda oba kase me enko hospital so se me enko so de bia de bia na osi ne so na o demo no enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potiphar efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph o gyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David o se otinini amane toso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a wo mo nyame mu nyina kasa kire a ene mu mayenti de omoka se ne be a yenso so yentu yagidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah timbi basa se so a me hu gidie e wo nipa mu ana Ebra, mamina, owa sem no kuhu jaji no, ompesu ufi no na fi, woka sano sinti, mi basa susuwa, mi hu ni pebinu muti se Job, mi hu ni pebinu muti se Daniel, mi hu ni pebinu muti se Abraham, mi hu ni pebinu muti se Sarah na, mi hu ni pebinu muti se Joseph, na se nekri so sonu de chese jidie nkaho, nyame susu ya mfoye ni uhuno, ena uwo chensu, nyano na nyame ushedi ya mewi asia seya na se wawuo, nyame honi watch ntuka se the dada okaso obebe wo maya madamfo nya wo watch o nya wo time yesu si onumpo onimu tamu no na ye de na okase ye ne dada nyame so yesu si obeba wo maye me pacho menke kasa ansem ye hwe Job eti baako ichemu insia ekro no ye hwe papa ni jidi pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe no si na urade ka kire satan se wa dwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job o ye dey otene pa pa pa pa pa
Oh, mpaye ni se nke nyami be die hwa danse esa. O se otne ye nonko o se suro nyankopon. Ye woni pepia na om kosisi aso de mahim se om suro enipa om suro nyankopon. Anadwi wo di bone okwa sori anu akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah. In fact ne de nyami pa wa bua me pa nyami mo amanye bone o ebonsam na bua o o sro o nyankopon se o nyamsrofo wo wiase aye o nyamsrofo o gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho ane chese nyame so ye dai edi ho no di boni job no ntisa o sro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the Lord. Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so se ne so ohuru ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahuru adio kronkron na aka baako ohuru ni nyina praise the Lord ohuru ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho na oni Job gina nsania baako mu wo ske baako so Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Bɔne kwa ne nipa die. Te amanya minim aguase. Obi ebie na no se hey, we na fro ho Kristo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me jama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka kiro se ni e di ohrusie papa papa prison po na wo da Paul na wo to nyomo ne Silas mo to nyoma yi nyamia ye praise the Lord efiasi na wo da ebu ekunfa de ebechi mi akokumpo a wo ye holy man a wutimo de hwankromo enkromo na bonsam e friends of both of frisruba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do bekwa kwotu jetebu ompo a ummo hu oni jatetumo da made eche ne boyefo no bae no oto on course roman conform no omunompe mu nyina bubu wo ye nipa keto a the beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person or bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know no tupi or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coof will be do I. Na Satan, bia a radise, o quare na jobu sro unyankopon. Okwara na Job wayi ni hwe free boni bia ho. Okwara na Job tne. Enye wo ena wa bo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban yehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ busumfo ho akopa bambo. Okɔ enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. O name Christo kura wo di ne chino. Bun sampo ni mo se. O tine wo nyame nim. Nyame obo hon bain. O siro nyame a nyame obo hon bain. O yu hon fri boni hon nyame obo hon bain. Bun sampo mpo o nim. E bay foni e bay bun sampo nyine nim. Wa wo kura Bible de biye wo di e tren che wa sorry demu. O nim we. Ibi ka krebi a. Na kopa bambo wo baby. Na Satan bua Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo nyina ho baye hia. Ne nsa no adwuma we hira so. Kopensio na de piti piti eyi oni e maso se ne baye aye beto. Mami bine babe ho
counseling. And I'll catch you and say, we're a Christian, you would dig your day and day and day. I'm telling you, I'm not saying, oh, Nema, why, yeah, what could you see pity so be beer and cockra, just say and talk. I'm catching and say, won't sacrifice for whom I used to first why. Now do whom I used to, and Nema now, what could you see a pity so Kawanis and your main in a cockatooning in a go. Eti utieni amekae na okoe uni mnyoye usi nyami na mitu egu usofu se usiro still alo usiro usofu se iti mneno bo mpaya okoe no oyeye usi ubi oho udimrikaba na hina okoe ayushe waye unwe matiso wasadi ema we usi danwa nipasi se ninyina ya maniska. Besisa ni manu nyina manisika. Afroda wota ni siyo BMPT suo. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ubenye fibe bia nyamini kamwe ye abusimu ishira. Ye akonfu ishira. Ye seten ishira. Okotizimu ishira no. Ijimne do yede. Ekro. Ye ntesu niye mwanyo suo. Na wu di nasen uwiase. Na ube di de emretia na wako de jima febo. Iti setan impu ini mse nyamishra so. Wasi nenifia bua asi chine achina sasi so. Ukai verse 1 ho na wasi jubu na nimpie yuma chese asasi no sunu ubieni ho. Ubieni ho. Ubieni ho. Ubieni ho. Emye ishra no na fitra wonsa kade wo nyinahwe. O nume wana. E wadi kanchere Satan sefe. De owu nyina ewo wunsem. Mama hukwan. I've given you the chance. Na jobu frimufia obeye stronger. Hallelujah. Obeye ti se gold a yedia fwa jemniye yi fin yina yede. E frinimo. O nua die. Enfa onsa yede. Enkano. Ni kre anu nye udia. Eye minyanko pomidia. Tine Jesus isi suru niya ukum ni pedwia noa. Odi wo kra no yede eko tujemu. Na Satan fear radi enimo yede eko e. Okwe wanya permission ye wan delay 1 minute kra. No shase. Eti debi. Na meri mano ne ema. Ema edidi. Na onom ensa ewo won. Pacho nya peteshi ya wai. Enye shinap. Ensa yede eko kukra e friend ensa. Fanta e friend ensa. Doko doko nini na ensa. Na. Onom ensa wo wonua penifie na obofuo ebi bajo bunchan be kan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukumane ka ba ko de bad news be kwa ko majo. Enfa hu ni sa wutie eni baabi e free ba fa wure chi nya meme wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sa anye do ano omukoye na kadia fo nsusu baaye omususu omutuhye ni yoma so ene omufinishi omunyina ka ba kompe no nsusu bebo amane ba kungusu okase a onwue no foforo nsusu ba beka se omabarima ne omama edidi no onum nsa e wo wonua penifie na hwe enframa kesie bi frisre so ababe bo e dan no entwea the four corners of the building na e jiri egumrantie no ne umanu nyina so omawuwu menko an maka me ne amane yede ebebo ife se utwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori biu unkuti nyamsem bi wo mompa ye bi a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a wo munim nyame a wo mukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pe moa ebinum kwaji owu wo ho onko nyam nyame onko o nyame nko da nyame ni pe bie ni ho a wo ba ne nchen wo be kun wo di gold ba wo simi ko shira so ama no wo kun no age wo di dollars ba wo simi ko shira so ama no wo kun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwee ti di o pe bie wo tumye wo ye na dwen se enoa no no
Dear two Jobu nyinechi, what to Bible atwene o, unkwasere wo mompae, tie die Jobu yeye, chemadio no no. We nyina no no nim se nyame na eye. So na bonsam de techiri. Ene Jobu sori sinsa na tade mu. Ene oyi ni ti, ene o hwe from sori onyankopon, na o kan se deja ena me di free mi na yem bae, na deja na me di besan akro. Urade di ama, na urade afa enhyira enkan urade din. Praise the Lord. Chimedio no mienu osi yenye ne mono. Job anye bone ne wo munu nkwasi asem ama unyakupon. Adofu nom, enye ye mkwa ni wu yasia amani atu yeyon. Ibi atu Job na record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, ni etu nu nyine chino huye Job chapter 42. Ni hun se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani oshiri ye nina nisaye dey ekai. Na ni nafufuwa omu baya ombe chiche no besre sre no be bunu foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwa mkopo Job ucha dine beye mo. Heche mudu numno. Na Job ebo ni nafu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu. Na Ewurade de adia Jobu inyaye nu nyina mohu mie no emma no. Praise the Lord. Ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kani nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amania Ewurade ma ho kwan ma no ba ne so nu nyina ho. Na womu biara emma no sika dwete bra bia koni sika eka ho de nipetiti nipetri pe no Jobu ohwiri yempo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pe sika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pe sika obenya bidie enso se obehwiri nyame woka wani guso a obekọ bebie nyame nie samre no na wo sika wo pe ya den odisi se ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo nya asase wo nya soro aya pain na wo sense mu eti enedi nyankopon pe so okyere ni se emfa ho amane a wo fom. Mfa huwa mani ya mifom. Umie nkosu nchime nyankupon. Ninyami beshe ni huwe ni monyamo ya abrabum. So ama amaniye amini Jobu nasi uyinu frimua. Nyami obeye frimu. Hallelujah. Misi nyami beye frimu. Osina eradishra Jobu ewe yesene fiti asye. Na onya enyay empimu dunay. Eni yoma empim insia. Ni enenchie empam ho apem ene emfunmu abirie apem ne onyama berima baason ne emama abasa na oto obako den jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja padie unuya nomo. Na ye chiri ni Jobu di mfrinshia oha ebya nai. Na uhu ni mama eni ni mama awontu atu aso nai. Na Jobu wi. Ubiye be wu. Na wabakura. Na wedi ena amen. Se Jobu uye achia wa heaven. Amaniye tu ninyina ano. Akasa siso ha. Mi mami mi papa. Edi amaniye na ufom. Ninyina abe kaha. Men tunya mi mchini wai. Utunya mi mchini ya. Ube nuhon. Kujimu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nho babebo. Pajwe nishwe kavari, niye mom paye mao. Nyame, ube tumia mbuwa wai. Pajwe nishwe kavari. Na kase radi, miyime nifrusu mitumi babo chine. Enso ene misako fami babo, nma prapra humbie wako asore. Senebe ya, meshe mi jidi emu ma. Meshe mi jidi emu den, sedye Jobu, she ni jidi emu deno. Ajidi fwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkain. Na muni nembe bibasa. Oba di sefo, sawe china brawai. Nyame da suti ya kunyano, sinye bon sam, praise the Lord. Bebe ubi ya mpaye. Nyame utumia die nyina edie tifu nyina eshe wonsa
obi biara o da manie mu ehihye ni se gya enam se enti ni gidea pawo mu no radie bom pa so betu sankrofo no nyina gidea mu o yesu die mu boni biara om dia foforo wo ho ensem o makeka tia no nipa ne wan software radie fo ni nyina che wo mu hu o mbo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere se ne wo hye joba nan mu no radie che wa nan mu se ne be ya ombe tumie jina kwa siye wye na se base u bana se u bubo u medya omususu ati omudin wa ungumanu mubi radie di nede isho nse mweni mwenyamu nedi wa sori ni sumhuru njine emo nipo omu kwe radie omu tia momu tia siye masofu ongu sira ombe tumia kaa sema ombe tumia jini bonyefu onkwa na mechiri sanfu wa sori jina wana yesu biyo edawasi o yesu dimu na ebo mpaye amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.